yoke na so sagai na ngai na beta yo ba be be na bonio koyo za ba ele ke la ni so na di kwa yo ba kate na ku tuma kashi soki ko za di ku sala kara makamu ya

yo ki mana so sa gaina ngai na ko beta yo ba be beta poni yo koyo sa ni mana ki ko dali so na ni kwa yo ba kate na ko tuma kashi so ki ko dali ko sala kaka makamu.